Matmisay ahum tabire, say sa pasingdi, basas pati mayong kananbala debi, o nam Swami Kumar amadi latamashnam. Say sing matang naucha amadi, tangjang bora.

0: ngasigi na chomda lawi lasi. Akhanna na pithorak pasingda yumpa moi thoram ulamsi aikhoi gi thongna. Thoram asida unajari thongam nejrajit. Thoram puthokpa nongthombam roma amadi thoram lanthok pigadaba yumnam bablu.
1: Hauji tabirasi nongthombam roma na puthokpa paring nai na sentok chaliba akhanaba miyoi sing mukta thamjaba utlamsi ekhoi gi thona ngasi gi tangkak ta thamjari lamdeng makha lai kai da leba thogam ne drajit yumnam bablu ko unabagi tangkak utlamsi ekhoi thona hai riba paring sida hauji en unasari basi makha lai kai da leba thogam ne drajit sing ahamada tamupu all india radio imphal amsung utlamsi ekhoi gi thona gi medigi tamupu taranok chari adu mo wahok doina tamugi ichinina okya leba kana kana no karik ahan boine kitang thambi ang
2: pang ata nipan aduga last high tare bidu se nupi na langlen kawi do ai chinau mayam si amadi lagire yam ban lelebi si lagire ai yamba yai ma si thodam santai bui jamatam sangno oibirami phogjinam mu pothare yamba ahum suba si gandhi kawi thodam gandhi arang phogi benaras ta lagire oja ogri aduga ai cha lagire manga suba isinau gi si thodam naubi impar arbe suba sina akoi gi thodam lalit ma karba tawi do nipan suba tomba inor sina thodam bo tomba kawe aduga chanu pidu na hoje khurai rum da mayum pan ghare ima ga ba patre ne npi ama sin ne puna lai mina hai tare
1: ado tamo tamo si chu kidang khang je ge
2: ko to chom le kai lambi ma chin dai ne gita devi thok chom ni aduga isa nu pi ama han ji chan pi ni minakshi thodam loi ga ga hojik che hinna ba hai tare delhi airport ma kam sta bo hina lady ma na pam jaba di crew ga ja ni adu shor gi thogana ba tare ngai kra tari ai san pi de sukan ho no wan hai jen kawe hojik ti ma e ge anga phom da tu yap ta mi hojik che admission ta ukhre ta ma ga tu san ta uri hai tare
1: bulam se pam na khoi gi man pura lady ba khoi akhan na ba mi oi singa una jaba thoram ni adu tamo gi se ahan ba chahi isan chahi ga sur pai ka mind tor ga hol ki manu ha bi do adu su ta mo tang hai bi
2: ao ai ge anabasi top tur ga nabnati khongching ni ki hatare 1980 da ai si class thi gum kare ado ai class ai si ngana like kom e ai de khoi yam sing hai tare inau sing si like family oi na ngau da imai pa na su kan nok na bi ba ana chol nge da ai ado ada class 4 ka ba kam da di ai si lam ba sa pangam dre ba poe ka ba chak da ba do free fast tor ga ai si kai da na sa khi dre ado adu matam dom tu ba dinati ai de nam sing ga phiong kai ba do chak da khuri mai tor ga tau budagi di ai kala ai di phok ma tam dai like to khab mi ne ba skun cha am lai am adi yam ba sing chu la khar pani adu da sau thor class 10 thai 10 tha ba se thoi jam salam da im to bi da

Matamis ay gulgi, aroy boy na tabirasi. Takilang ba mandaki ni nasagpa, dasen o inam na sayring ba? Matamis ay, isay gisay huli, ay say nanggi gulap ni.

ahantar kwe siya si Alia film din suyong nasatpa, binurandan oinam na sayring ba amadi, Tony Ahibam na sayrang ba sini. Kudol gi ahong sugada lakuchari ba film, aruy ba natin. Sunikane prong ikonjel da, Razen ning kupam na sayring ba amadi, sagol zeng tizendra na sayrang ba isay. Lawbira siya.

nang na tambiba mungsi punglonda sa bajagoy kaisu khangza da biaibu nungsi ba tambiram laga sel nang nadi lungnung gi nungsi bahu kau kamale nang gi nungsi ba ngai ha tambaw idam dei ifanda

Roini hulang ang mani mapang di ganan matam sa itabiri. Hoje mutabira si, dimnaking ang mani mapang i simti laisori sa iyo.

hi akasvani phal wi tangkul program na aring azin wi pung phanga minute hangmati ka dai nang ashida medum wave bidar shak thum hangmati point akatharu kilohertz saji sha thangji sha ta khani kala fm le megahertz shakha apak thum point phanga le achu shak thong wi ngran ye hapokle itumna pung thuru minute thara ka dai na tangda anangrum sa itumna khare sa da dai na ma shangwa kalang sa na wi na ka sa na shatla akha anangrum sa

0: ngan ko e tahan biro makhui gi sora to chana bdu tal ta wi haibani ma mado anga gai daga uhan biru nu ko pija biru nu ko thau ne kai tei duna mapham rang khang banati
1: pija roi da mana ne chau haibachu ya su ya roi mana pam na sari badia kariya noi hoji kan gi piket achang ba hangama par ma chu gi nungsit na pit than bado malu di pam na sakra poni da
0: o yare yare ai gi di pija biru nu haire siniko
1: Mie, asuk cawan soli bah surat ki, miam dah pizza neba, hauri bah cana, tak neba dubu, mampam barang keng dah bah, pat dah bah tau na, hauram bah hau na dia dah, macam nuksiri bani, siksiri bani, hai budu oira malai neta urisya, aduga mampa sih na, opis taki halak pada na, lambi enda yon bah encang, atuang budi tuh ina lelak tu na pizza, makui ki tau tu na kam dah ubah cano,
2: ini ya.
1: Hey, kena noa, asang biar, kamu kami nih nangwa.
2: Nanti murum murum suan betul dah taroi drah, hai dina kerak kene kekshan ba, kami roi nia.
1: Hoi nih, al, wira pahai bersih dina, nata ini kaya sahpon tiada.
2: Ini bu, makui mai bumbi suara cecah loi dro.
1: Cetah dina, kaina hal do, homin kami nerak pani, lu nasa nanti nerak pani. Magi sorat pusat ti hybrid ni hei.
2: Aduh di karangan nacalu dana ini. Makoi gi mamang pamba babu hybrid tu de pamla di cincu panayam nadi pangni.
1: Salah dah ngau bisi di. Ngan nacal laga budi ni. Masa singna mamaga ti nerambi ni pambiu soi dana hybrid kani. Aduh dah.
2: Aduh nabu salu hybrid sini ini. Aduh dah kaidau lagi.
1: Ya ada bama lahir ini nangbo. Makoi sorato. Pung ani tadi loyri ni ha.
2: Kadai deh noda. Pung mari pau budi ni, pak hek loyri.
1: Aduni. Mamang pamla budi, sorat hek loyri pau bu pambata bani do. Aiyi isunu pido di pung ani deh. Sekolah lagi halak kadai bani. Madu nangna bu halak tu bu yadri bani ni asang bi. Madu aiyi itu mak loyri ye.
2: Hoi ini sehan ujar su sang baku bu se hek loyri deh aku.
1: Asina nungai deh aiyi dia asang bi. Nang sunya, sora si caturi benatra.
2: Caturi ni, mui pabung di shuti lo boya diye, angang perik halai ye. Aduh na, ini cat petari ini.
1: Aduh di ni, aku ya ni cat minat si dana.
2: Hoi.
1: Aduh, nang di puying di Kanada piye khalia.
2: Puying budi, yang bung kobal tapi betabni. Mana, ima duga di kono bani.
1: Hoi ni. Ai sunya, mangun de piye ni, mama agati nabani hai duna ni, ai budi lu na tau krapo ni, aduh asang biya,
2: ini,
1: ai wamata hai ge tau ni,
2: kari wanu ini,
1: si ubra, lupa saung aca pisya,
2: uye ini,
1: masih, ai ne horel, ibu ngo gopal da, ibu ngo, yam di rega hai duna piye matam da ni, namang de piye, nang mana yang selau ko,
2: kari gino ini,
1: maram lay. Lupa sama si, aku ini mau na pidam bani, bu ieng ni, hai tu na, kena na kang ni, nong bani ni layar ga, aku na pasah tu kai tu laga, lupa sani deng bu ieng piki hai, cumbra ku hai dek lo, madu nang na uhau rabadi, wayam na dri dana,
2: kari wanu dah, ini dah bu aduk yam na thaze dah ba, kalai dah hui dah bu, wabu hai bau na bro, aduk bu ni, hoji kan ni mau si di,
1: asang bi. Ayah nak buka ya aku ini lagi kita dah uribun oda. Siapa ngai uribun? Asyik mama tam asyik dani. Nak koi mama do. Ekta ning singlay.
2: Ini.
1: Mabu pakai dah kono pado. Asyik koi ini yum pamin nado na. Isanu panu pieni sesau nana bayuk minarak pada. Nong mata ayi ibu nana bawahi ama pau bawahi kita. Nong mata suka nasi nana bayau kita do asang bi.
2: Aku isu hai nari bani. Mama doa, mabung mabau tapa, magum balai teh, hai dana kau suai si dadi.
1: Hai dana bunya, mabuk pembeli, nupa thok teh, hai dana ne saw dana, kering mabu matam dana, kau na ngang na tapa balai ni poni, madu mangai dana sambi.
2: Ado budi, hai nari dudi ini, sepu iyan da pau ba, nupa do kenai hai dudi.
1: Atai de kang de, mabagi lam satu, masa nupa si susat le.
2: Kari no hai di sebuah ini.
1: Isa anu pas eh. Atai dadi kang de. Yum dadi mabuk pakre. Hai koi di ne. Na koi mama doa. Mabuk mabau pai hai du nasu ne. No mata. Magi wata dana ne. Ay na tabak amata tau jarak di. Isa sinna mabuk mabau parabani na. Magi gari mamaya se. Magi no pin a sumlega toredo. Imo no piercing an air. Oi, the chatkera, yet the chatkera. Magi cushy, no I do read us some beer.
2: In air, I do the oigilam dang and a blood pan by imung dinner. My lang day, ing up tap napali and a hide to the inner. I do not know. I should inail the balapa say. Namo of his carcraga lies in inner.
1: Hey, no bucarito will lap on air. Wari, no more or a man no wide of an air. I should. Hang lakti ha
2: adu bore ine aigi mayang lang pungo phonek to phalak ta da na su hodraba na tai jaba amat laitra ba ine makhoi gi swara sidi mi makhal su na tin dauri ni do makhoi gi sida chet na ba ine gi da di phana yam na laikhi ba gum taw ba ni haidana hangge na lai ne ine
1: lei upu tang khai ma than dau khai lei
2: ine
1: hai asang bia
2: ine
1: mata ma sare nang lau jaro na khoi ma ma na ne lei ri ngai da amu ta set lo ge khala ga ne mata ga ma sa da do na set ki dre hojik di ne ai na set lo ba da ne mi na nok la ba soi ra roi
2: kari bu noi ne
1: Era na koi hojik kan gi ne phai bak muka pungo phari am lai ye ma pan ga yaw bu ni ne ma do ngasi nang se lo adu ga ne lou jor ro
2: yam jung ai je de
1: na koi na ha ni ne ne he dok na yari a lau lau lau I mung chang si yeng si lau lau lau
2: koi koi ne koi ne
3: Ibo chau pa!
4: Ima!
1: Nang bu kai dauri ye? Ima wa amata hangi ne?
4: Kari hagi ima. Aya ngang singi lai rising se. Amuk ta lo shen gena dauri. Kari no. Ma kui ma sen manau shena dauri shiba.
1: Kari no. Nang na awangi lai pel si tiem thok laga. Yung ma masara ni hai shibu chumbra.
4: Ho ima. Dukan chau na pamba karana. Ma kou gi po say tham pam ue ye na so hai. Aduga matak ta ka khara so sarga mi tham sirai na khanari
1: hoi ne yai ne du budi aduda awang thang ma pham ma sidani na pa na leiri ngai da phut ka ya no yum pham ma ma ko na na na sa nu pi da pi o na hairam bani do
4: ima ma na ma pham sida karam hai na lak lag lai dauri banu ma khoi nu pa ma yum da su lam yam na marang kai na lai lai sang ma do aduga tu loi na thadok lam ga ma pham sida karam na lai dauri banu ima
1: hoi da mi oi ba but tam mangam ro Nasir Nupina, Nahar no mahai pit pan bada.
4: Karihai.
1: Nasir Nupana, nea. Hojik tauriba. Karihai, yea. Noye, miami, saksak. Mado, mean a nu shibidan, nea. Sing yamna la e hai, yea. No mada, ma pum ani, a humlak, bogasu yauri hai. Maduda, tong pum lak pum do. Makoi, one ho sang do pig bodu da nea. Sandraba. Masi da sang woi woi, kariwaya masaraga. Tong pum oshira, kanei hai ni
4: na. Yaruima. Kadai the Giwan, Makwegi, my angi tong tapi tong over. Kabaisa kokimako, Korpu things in a magimako, Matonga lankraponima. Anan sing lake toba, Amatayari. Scanadi sima, Aigi, Sampankarapanga doble. Ado the gi, Masa sing mahitam, but the matingo in a bar, in colgimotane, Karapikas.
1: Hoi hoi hoi bosoba, Nanga ahalni, Natin no patana ragatoko. Imadi, ain a culling a sidanea. Nangi pabung na sinan ma wapam duma di pang thok pa pami bo amabu oira basu amabu oira basu
0: atamo luhi dri bo hai ma thingi hai raga kari wari sana biram libano
4: yera pabung le ngai da ibe magi lamma selam pibi wai bado piu adu da makhoi gi pakhal la kari no ma sarga muai gi miyam gi saksang ai ra sa ising thong ba talga hobudo tawge sinidana
0: ma tamo ibe magi do pi dau le ra di Ah, maningi hangba sido oina pikrasi yaidana. Adu oiradi ekoisu enzangadi marak marakta mahau tangbo oina sabadi panglani.
1: Kariwanoda maningi asidadi akutpa isingda tungbuluta laiba sidadi kanana pamgonoda.
4: Ma, pamba pamda bahaibu karino neima. Madi ekoina pibudu lobatabani neima. Pabung ne hinglingaida asidagina asipawa piko haibasunati. Adu di ladna pi ko hai bedusu mi kana mata tahu banat tini ma.
1: Eh, mi tahu batahu de bagi wadi thambu thamko ne. Aiga nangga da nongma na pa na ayuki sa thakmi na bada hairam banat ro.
4: Ma.
1: Nangna khang di hairam di haina sielo basu nama di sielo na khoi ani makse aigi icha ngak tani.
4: Hoi ni hoi ni ma. Ai su sielo ni. Adu bu ma su aina pi ba mapham du da adum lobab tabna trani ma.
1: Mabung ꯅꯨꯡꯅ ꯃꯆꯜꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯄꯤꯕꯗꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝꯅ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯅꯕ꯭ꯔꯣ? ꯃꯥꯕꯨ ꯀꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯪ ꯀꯗꯣꯝꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯄꯤꯌꯨ?

0: Tamu, oh Tamu,
1: Hai, kau itu lagi ya? Kau itu lagi? Aish, dah lain ya?
0: Tamu, am telau mi.
1: Kau itu lagi, hamil lain menang buah. Ipa hai pakai itu buah, nang buka itu lagi.
0: Tahu risiin biu siam mukta. Ibu mogi purit ka khonga awa sida tayri balai khom singja mukta iya ngulau ba. Magi khomup si ju, lai khom gi lai khom wakta tayri ba tahu risiin.
1: Ma di, kadai chaluri ba. Lai khom wakta yam ta shilai du na.
0: O lampak ta bol sanai hai ye. School dagi hek halak baga ne ma phi ek hong dok baga lampak te heta chin gi hai ba na sa nu pi pi tru ji ma sunye lampak ta chin ba do yau chal ye ye
1: ai khoi ma di kadai le ri ba ma di gu dab za la
0: o imana ne lambi da le paga ne ma su na sana ba do ying du na lei hai ye
1: adu we di imana sunga san hal laga kaushil lam gani adu ga sara wala laga tuition sat pa du di matam sana salan manatro
0: amot pa lekhom le nang taiba ma phi marol suba gi thabak sina ai gi as ai ngam jadre hai sini nasa singi phirol suba sibu moita mone di irai laine hekta khali ba ho washing machine da ne ururu unghal laga ne lothok le da na kadai da kari motli koying yeng da ne asu arak sing do kok tri phau ba noi noi da ne su do ri ba ne
1: o madu mama ma gi ma thau ni ko
0: angang ni haidana tauri sina school jat pa da setli ba ma phi marol si ju ne amada natraga amada mosil lagta ba chu hal lagta ba nong mata su yaw ro masa di nan dauri
1: madu angang gi hungna sane hayeng sarwa ne adum phasakhini
0: ai di hai di sini ko angang sing se boarding da tham khrasi haibra natraga ne makhoi bu sena na ba yum da mi tham si haibra amadi khana si ko
1: ngai khoi ko lai ma am tu ngai ko no madu khana si lampang ne na akut arang yam lai bani aduna na hal nong chu khibagi ising khredi tung dun lai ram bani natrabadi ne lekhom thokta bani lampak si
0: maduda angang singna bol sanabado imana sumye nga galai male masu singdo ko kausila ga luire dana
1: bema nangi na sanupado imana kausin bada pakla uyara moye nangi na sama thanto oiram lo sanari bado ngayak su sen sungduna sanada sanu kaido wi haibage du bo
0: haujik ti ai khoi gi lampak sile khom gi lai khom wak tani lai khom thoi nge sida di sanada su yai dana
1: ho adu na sanupado nang na wakhal tana ba haiu dana madu angang na khangna tene yadraga na sai khanglabra
0: o angang ne ti warak tauri se mabuk asine mabuk ase ima se hanane amuk tangang da ba yaroi ko ta mo
2: mase ain khumura ba di khatani se
1: mama nang na sa do phasana amuk tang haiwo haibani ne
0: e ayuk numida no madang ha tang una ba sida aina ngang baduna kanaroi kanaroi imang da hoi he ta hai ni ai hek lai thoki ba matam da ne mana thok ba ma hek ta tawi doi ni tamo su khara ngang bi be yai kai no na sa na tro
1: hai ma
0: oi su oi roi da ba da kari tau doi no bon sa na raga
1: na hal no ma bol gyo jai bom sa na hairam ba di na sa nu pa si ma khu ma khut yam singi bol ku gok su mi pa sa na sem bi re ba di bol sa na ba ma ming sat pa mi mo ye ni hairi poni na
0: o lai ri yau da na de hauji ki matam da bol hairaga mi oi ba yaroi
1: masi di ai lai ri poe gera bol sa na ba poe gera zagui sai boi gera marama mada phajana haira badine mahi haiba mi ka win hai hing bada phajana yara bani yare ko ko na ngang na si ai thabak amuk talo si lukige
2: khang re da tawri si angang gi wa hek ngang na rak badane masa sing se boring da tham khra si hek ta hai na traga na ne angang sena na ba mi ma tham la si amuk hai khang re da ai na isu sing se sena jaraga ne awa pothariba pangal happy bani makhoine di khangdri angang bu pikli ngai da mama na mapa na magi oiba mina ayuk kinumidang gi chekshin na yeng sinduna sena ba masang sena sena na mathong sa khide ba kaya ma yauri bani angang sena na ba mi ma tham ba hairi ba se liem na tham ba ya ba na ti sel ni toro pi dauri bani makhoine bu isu sing se masa dauna nungsi bigadro sel gi ni makhoina tau dori bado khangre da hojik ki na ha sing se isa su mi cha su lae ma yauri ye lu dori da hal lai khoina hing dori she

mata ang sida domna poska ki khudan khan birak pa film seising santuk sa baloi jari akashvani info haujinu midangi pung tara makhai tari ngasi gi oina thorum santuk pa lusin jena ba matam yoru de haying gimsa ki sanamit jun gi tang tara tare khrista gi sahili singani kuntaru ayuk ki pung manga makhai ta ba da kangla channel han ba thorum pari santuk pa hujagani ngasi gi damta de mata ang sida thorum ta bi ba khwai pung no ki mafam dagi kaina na ba yathang ni jari pinabira shi Jai Hind.